0: ona aliena forms ya kumulibubi
1: omusujja kumuluma
0: kumuluma
1: mugenye kwa account mje akade kam
0: akade kam
1: eh ngamwe mungumikiri zako emizi mkaga nja kubanga
0: miyeo emizi mkaga uliya uliya uliya uliya uliya.

0: Boda yo ni moko ngosa sura sente di soka imitwaro china na nitaru donka diti oruani buli sasira gasa sura ye dindi mpola mpola chari isagadi ya moko eri kuri okumpi obo tukubire ku noti satundala ibiri ina noti tano munana noti noti mogo.
1: Oh, mogo sasura yo kasente katono uyavugire kale nkali wa muntu wange okubanga nkutwala mu maiso nkukobye buti onaafuuse DJ oba producer sikodi ndijja kubanga ate mbawulizaaku ayemba endiba kuba abaana baife nti nenda mutegeere nti esente badikola bukole esente dino badikola tibadiiba so mwena mulina okuba abaana abakozi niife abazaire we obanga omulimo gw'oliku mulimo mutegeevu twala omwana ono ategeere esente gye diva. Twala omwana ategeere sente yadiva kuba abaana bana abasinga balina omuze omwana adi kubanda nga tayidi nti osiba oyemereire oli kusiba maadi oli kubakyuma mukoba oti mudanga bwendi kusobunga buno idojo obupaking obusitula obutale ayinuke mwolina kulala nga ategeire value ni value ye sente ategeere nti sente banange badituyanira baba ni mama badinoonya bati era zeena buti ndi kujatandika oba w'ekitiibwa abaana bano mubatwale bategeere sente okutoola kuyimwa abandi ngomulimu ogwokola muzibu zibu okola bwire sometimes omulimu ogwokola ova osiba waka buti olambaire saawa eno olinda diwere saawa ikumi oyambala okuba ekikalu oje oyinza kwira nabisa epiki bikaire kaire bigoye bikaire olwisa ebintu bidwire musaayi baba obibye oje emirimu egyo giba mizibu timutwalayo baana aye emirimu egino egindi nga gitegeerekeka aye bino byakwira nabisa epiki bidomoladomola bifubufu olese bisigiri bimenefu menefu stani waitima omuzaire ngebyo ira nabyo ngova kukola niwe omwana obonanga mama n'ogwa omulimo gwayira ngebyo ira nabyo bigoye bikaire kaire wegeze kumuluno bire ebindi birimu amasando ebindi byayulika mubuuze kwotya ayimuna mama mwese ngengoye dino iwe oditolanga wenkaire donka tibakuguza kumpyaka bitakuziro musanvu ina mukaaga ataano kinaana naisatu asatu naisatu oba ziro musanvu mukaaga munaana nkaaga kinaana nkaaga naitaano ninamba gyoba obiteko munange ensobola okubanga nkuwulizaako woli wona wona halo
2: okobotya naabirye
1: ndi bulungi oli otya ssebo
2: ndi wano nyavu wange ono wekitiibwa mukwano gomagumba soweti makanika omuto from wandike ya made in Uganda
1: yesebo mukulu soweti
2: mwana yonali emisomo dosomesa digemakuba anadagema nikubakulu
1: yesebo
2: kuba ogeita kuba omwana ategeera n'omuntu omukulu ategeera omuwulirira kuwulisa pologulaamu yefanga kutuuka olwesande aye nga aliri kugifolowinga aye eriyo omuntu atafolowinga bigambo byoyogera ate mu bigambo byoyogera omuntu alina otoolamu
1: yesebo
2: era atatoola mwoyo yaba talyega aye ng'ogire wagema kubaana omwana yategeera aty esente omuzaire akaluba era akasente ak'omuzaire olina okugumiikiriza aye abaana abawala abandi bamala baataamu amalala era nze najja n'atenduka n'agalamirira n'alowooza nti omala gasomesa mwana mulenzi waloba asomesa mwana muwala kuba omwana omuwala ayinza oleka esente nimu isomero wakoba oti kale omwana ono esente bamuta mu boarding aye esente dali kuleka mu isomero dino tidiruma ku muzaire we taziyinza kutenuka yena yalowooza nga diruma omuzaire
1: mwami soweti
2: wanji mukyala naabiri
1: bw'osomesa omwana omulenzi n'amala diguri n'atuuka ekiseera ekyena okwenda okubayiza n'ajja n'akuleetera omuwala ow'ekyokubiri ngaye omwana we yasoma oba amusomesa bwa dokita yafuna omuwala nga yasoma kyakubiri okiwulira otya
2: muna kinkosaamu nkwayo empegaano anti namala n'atenduka n'alowooza n'akoba nti ekiri mumwana omuwala nimulenzi n'ekirala namala n'ezuula era ndisomesa omuwala naki
1: n'omulenzi
2: aye gabana abaana mutegeerenga nga abazaire twene esente ditukaluza kale kansigale ngandekela kubana angebona balete ndoza.
1: Yes, sebo.
2: Ize kansigale mkwano kwana vile magumba sawedi. Mm. Makani kumuto from one day. Made in Uganda. Bye bye for now.
1: Kari bye mnange. Webalorwe ndoza yo. Nente sayo jotu wa ire. Ndoza yo mnango undi achifunye. Nganze buwe chitega ire. Halikula ini halo.
3: Owe chitiwa.
1: Wanji sebo.
3: Hello.
1: Nkula mwisa ino omukulu.
3: Hello na abiri eh.
1: Ndi kuulira sebo tesa.
3: Hello.
1: Hello.
3: Oh na bali ko sali chole da network eneni eh.
1: Bendi kuulira mukuru bali ko wa.
3: Ama tuli kufuna.
1: Nze ndi kufuna tesa. mwami bali ko wa. Unange nsubibu.
3: Hello.
1: Wanji sebo ndi kuulira. Sorry. Mukuru bali kwa wamba ile ndi kuulira omukuru aye ndoza tukumaze twa missinga ekidubo cho choba ile oli kwenda okutukobera wo kubatesa nzemba ndi kuulira muntu wange ali ku line hello
3: omuko nabiri we baloto wereza
1: kale sebo
3: ampegano oli kuogera ku niba wandi veisa mugema ampola mlavu without manoda from Iringa kwa mwana timu tugemele Walam District hebu yenda tena haba stand coordinator kusoga lole diyo program wenka nya
1: yes sebo
3: pati mama wewe le kuida kusomesa kumula mwedo aize nsonga jendi kujoko ugera kumama joko nye keye yaba na okuba tamu empiso okuba nga wabitamu ungira nga balamusa nsonga yu mame usaino ujogere ku kubanga lera abana vena kudinondiko vila lero tutabu ike ifabaza ile chidi wabalu hachi nuobu liru umuana tatu ula tenti lero nuo kubaku bako bati vana ba Museveni webu za Museveni na kuzalira abana abo obani uwe mweni kale nzo chintu wechu mama nzo kijacha anu mamu huku tuwaba nga tuyukuleka abana nga baliku wababu wabe katukwe pagela no mwana aba wa miaka ikumi na ibiri aye nga choka goli kubitaku wa miaka ana omubitanga kwate nga ayikutengesa wa mtu ati oboyo mwana wa kale kwegamba nze nkoba nti abana bana tuire mu kwempisa
1: yes,
3: na abazeire bayikiriza abazeire bana ibu bababulirira abana aye byo okuba nga tuli kuikiriza mwana oba mukobeku
1: kiba
3: kyabuli azama nini we mwene obo oli kwe kuomwigo
1: yes sebo
3: ata abana tubate kuisomero abana baje kuisomero basoma bitisaye no batuko byezira kusomesa mu kiwumulo ndi saba abazere tube na abana baifwe tubate mu mpisa okubanga babuza abantu babe mu idini buli wasande baje basabe kulo kutana baje basale no lwo mukaga baje
1: yes sebo
3: kubane dena kukatonde isatude yatuwa wera ifwe abakulista yatu waluna kulala lwa sande aika ina abasiramu bona laba kwa bati yaba lwa kutano kale nze nkoba nti abaze ile tubulirira abana beire munte kwa mama sigalango tuweleza ife tuliko tutumbire busogo ndi kumoyo
1: kale sebo
3: tusobo la kulekerera mama
1: neyanziza mwe bali kubanga mwe kumire ku radio eno ate we balo lwendo ozayo ekidubo cho munange tusobola kitwala nge cho muzano kirina itofali lye chongera ku hello
2: hello
1: wanji sebo
2: oli otya na bidiri
1: ndi bulunjo oli otya sebo
2: oh kutuweleza
1: kale sebo
2: oli kuogera ku ni Brian Butera banzizire budima butagaya ena kudino ekisinze kuono nabana teka aliyo nti mwana wa abantu lero na kutuno ya abafa kuka wa muntu era omuze ilo ya azo ilo mwana yo wabanga ye na enti samutindo kwa kibogo ote gandhi no mwana enti sadija kuba da kibogo we nsonga vila chansi ya muntu hundi kuba haku kuna ampisa ajaka mwana yo kutuwa omuze ilo weyenga kutisi omuze ilo kwenye na marimbelu umudani kutegeza ndio mwana yawe lija kuwa na mpisa kwa ni mwageze kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
4: kuyomba no umutu yo because amuka angaiziro lutu kusembi daba angaligeza kuokola kikile bwela ni buteda basi nzira budima butagaya weba ni kutuweleza
1: kale sebo na mkizabe butagaya tuida kubanga tuwayana bikuwa binomu kago mwezi guno nga tuidi yeyo mbugari tuagana ne muko. Hello.
5: Hello.
1: Wanjisebo.
5: Weba loku weleza mama.
1: Kale minange wena weba likuli lisa.
5: Ngeri inane ilo bozi ono walulenga Muhammadi. Wechile sobo zivu laba zaire tuwena tugayari li ilabana. Atenga abana nifotu basiga mwempi sembi. Kuba iwe woyagana umwana wa Muhammadi ngaline nsulida akoze. Nomu gema nomu kanga ivula. Ngai fubatu kubanga ave chialu. Ngokobo umwana wange yasuzevu lito idibu asula. Era awo otandi kirango jire kuwa wabangwa mkandi kampala nanga no mwana ono yena amanandi echitegeza baba ali mulala olonga taka ategera bantu ba kyalo.
1: Yesebo
5: ayi fetwa kuzibwa ku kyalo nga no wo ku kitundu wa kwagana no kubita kunga tomula mwisa
1: akukuba bulungi ino
5: akugema ya kukuba ya kutolawo ya kutwala ye baba wo. Era ya mkoba tivamu kuba mwemboko itanuka ini baba wa ya tandikira wa ya kukuba. Era ze tile makweba zaba za iraba mkuza. Nga lukai ya mayo. Alinda igawo. Era neba zente kaya ya anta mkoba tiya mkuza bovino. Aye nsaba na aba za ire tuena. Tusobolo kukuza abana nga tubata kumutindu. Kati ni government ya nangeyo nona uloku boli kutuluguni omwana omumaze kwa itende. Kari tuwe na tuongele mtuweke kujira ku government kwe uoyo nona ate kufunda na choga ya liriromu ngana. Kati ate uomugema no mkanga ifuranti ate kai wamaze kumane idembe. Kari tida kumarira wabate semfiga ile nga walure nga mhapio kupa wanevu vuma.
1: Kari neyaziza sebo ibalurue ndo ozayo. Na mukiza abantu be buvuma, abantu be ifabe buyukwe, abantu be kayunga. Mwena mwena tumenda ino, mwena mwebale kutuenda. Era mutatola ngoko. Wali kula ini halo.
6: Owe chiti wa chemba.
1: Nkula mwisa ino.
6: Halo lipo wa chemba. Webale kuweleza.
1: Ndoza. Nkulu muna angolina woli ya wandi. Wobo kubia isi musoko otegele umuntu goli kuogela na ye. Ne mali. Hali kula ini hello.
7: Kuweleza.
1: Kale mnange ukovotia.
7: Kata wado kusuzi yetu wangishi boli boli mbizu kikijene mtu.
1: Yesevo.
7: Kwa kwa kwa hile. Kwa nga hivu wakule ya hiyo kwa vila waka nga hivu ya wana. Ya enda hivitu lize. Hiyo wagama wagama kubana. Yomu wana ya gomba yute vite. Nga hivu wakule wakubo mwana wa anusu yuta anu viti ya itila wa mwana.
1: Mbambi ya ye.
7: Nga hivu kwa hivu kwa hivu kwa hivu kwa hivu kwa hivu kwa hivu kwa hivu kwa hivu kwa hivu kwa
1: Kale neyanziza sebo. Kale mnange kadabada na mukiza abantu baitu be na mtumba. Ayi lero tutubaire kukaka kukukanga ivula bana. Tutambulire wandi my brother. Aye, none ndowoza yo nunji. Hello. Wanji.
8: Hello.
1: Wanji nyabo.
8: Wote.
1: Bulungi nyabo spirit ya nyabo.
8: Bulungi. Nyabo tendi pesa. Sa geda bana bana bali mu kiwumuro. Okoze bulungi okutusomekeza kubala. Era so yazi zaino ndina bulano bona bona bali kuulirisa.
1: Nye nyabo bali waye okubire
8: wa. Bali wano bakola musafu. Buno muli wa pesa ni anayi.
9: Halo nyabo.
1: Muno omukulu okoba otya?
9: Azira.
1: We balokola emirimu.
9: Kale.
1: Iwe okuva kuncho kiki kyokozeeko.
9: Ngire ku munimiro. Naya yaku.
1: Ni wani erina lyo?
9: Nze musumuza hivi.
1: Aye tojire mu chachi tosabye.
9: Beze ni musilamu.
1: Yo li musilamu.
9: Eh.
1: Aye kulwa okutano waja wasala.
9: Naja.
1: Okay, kale mpa mama.
8: Nyabo neyanziza.
1: Nkale nyabo.
8: Neyanziza mpoko.
1: Oko zebulunji abano okuba taku bona baulira.
8: Bari wabati ya ima baulirizia.
1: Nkale mkwano.
8: Kale nyabo bai.
1: Kale nyabo babulunji. Abaana abo buli lwe babaako babaamu okuna ebigambo bye bawulira oidi ife abazaire oluisi twogera nabo baakoba maama iwe otyo bw'oyogera maama oyogera bwogere banange bino ebigambo tuyidde abyogera buli lunaku tituyidde akoowa paka bwe tunaabanonako hali ku layini halo
10: kutuweereza
1: kale munange kendeeza ku radio yani ono
10: naabeere siyaba boda man from Kikandwa district ya Mayuge namulamu ogwali ku mulungi no era bakutusomesa kwefeera ebisinga tubantu akuwuliriza era buli emiti bakuwuliriza etunakwate ntuno abakuteza omukutusa ogw'amaani ino
1: okay kale
10: tutusiima empeereza yeimwe omukutu ogw'amaani ino
1: twena tubasiima okuba nga mutuwulirisa
10: amiina
1: kale namukiza abe Mayuge
10: Mayuge tuli batuufu tubawuliriza ino
1: kale bambi Netonda bananga abamasimu amasimu gakali manja ebisera bigere program obiwulire neri kuira ko kubanga munanga bakwereza wabulaka tusoka tumala obone ebire okufuna ebirange bituseewo mu kitundu muno gacha gagwire wo kujoli ate munange tubenga tweyongerayo ebirungi bisigala byokya tuida kubanga tandikira okusande
11: Esawa, diweze muka agadene edemi sana.
12: Kusoga, Royal Radio.

0: omusajja takiriza mu tribalism eyayagala abatuku n'abawasamu n'omukazi nayagala nabaki n'abakonjo. Singa taata wa oyo abadde akyali mulamu, abakonjo abatuku n'abagende Kongo bonna bandibadde tuulo, kubanga ye yali muzaŋŋanda. Era omwana we oyo ye path mwatambulidde azaagoba linneji ya kitaawe. Obadde okimanyi nti Kabaka gwe balonze yaganya Obwakabaka, gwe mwalangidde nti yakabaka yabudduseeko entebe eyokya. Obadde okimanyi nti Abasuuga n'ebika by'abatoolo bali mu kulwana King Maza Vetoro, nti omuntu abadde amusibye abadde mutabanyi we, kati bakola kyonna ekisoboka nga tebannaziika na mwana okuteekako mangu omusika Queen Maza ebyo ebibenga biwedde. Naye ng'osobola okugoba omukazi mu bulumi bwalimu, yafiirwa bbaawe n'afiirwa muwala we, yakafiira mutabanyi we, ate nga mutabanyi we alese legasi, be baakola olubiri olwo ne balombinga wa Gaddafi ne bateeka tolo ku nsi yonna olw'obusosoze bwammwe. Bano abantu balina kalica eri primitive. Lwaki nagambye nti Pazo yatugyeko ekiswalo, nti abanyankole batwazi tebalina buzibu n'abaganda ne bawagira Pazo? Mukatabo olabanga kingdom yonna ng'ekwata tribalism eba eweddewo. Ekiyambye Buganda, Kabaka ayaniriza Abasoga, ayaniriza Abalango, n'Abanyarwanda n'Abazaalamu, n'agamba Abaganda tusigale Abaganda. Obwakabaka bwala bantu na mawanga. Kati Omusuuga yakyali ku nkola enkadde ya tribalism, bali mukuba Queen Maza technically, nti mutabanyi wabadde amusibye mutolo. Ate na kino nkiddamu, omukazi oyo akaddiye, omukazi Katonda amuwadde ebibonerezo ku nsi ne biggwa. Zekankola information yabikooye, yaganye n'okuleeta omwana oyo. Era omwana oyo ayinza okuba lidde, yaganye Pulezidenti Museveni yabimusibako. Yatuuse n'agamba kandeka Obwakabaka, sikyalina kye njagala. N'omwana oyo n'agaana omuteekayo, nze mpagira mwana oyo kuba Kabaka, siri mutoneze, nze siba kulyamu oyo lukwe, kuba kyakoledde obutukolo nze siri muvaamu. Oyo oli mugulo ndaba ne Yesu akulaba, nze nsigadde ku nsi nga nkulwanirira, ngati sinwanira legasi Yesu galewo. Naye bano ke bakole kye baagala bagende badibage kingdom nga bakola ki? Bagenda kola balipakasoni y'ekikolimo kyebagenda okweteekako. Omukazi ali mu bulumi naye bamunyigiriza, bamuteekako all sorts of name, bamukyayisa ensi, ne batuuka n'omuteekako ebigambo ebibimbu wa bisirani biki ebi something like that, because of enkaayana ze baayina. Kubanga omukazi ya protecting ettaka lya bbaawe, na protecting abaana be, na protecting legacy ya bbaawe. Bano ab'ekika bawulira obusungu. Bino mbyogera njagala na kaaba, bino mbyogera nga nabbi wa Mukama bwe ndifensi eri nzijjukira. Ompulira, kubanga King oyo ye muntu abadde yakomyawo emitima gy'abantu okwagala ttoolo, naye tosobola muli amulukwe. Nabagamba ekyakwesa omwana wa oyo, ezempala n'eziriyo, obusungu bwe balaze. Nze nina abagagga be mmanyi mu Kampala, baamizi kiggu nti balaganga basika baabwe. Buli lw'olaga omusika bamukuba. Kati laba General Muhoozi yakola by'ogamba nti nze nzija kuba pulezidenti, olaba bali mu kulwana ne Lwabwogo, kulaga busika. Omusika tebamulaga, nze nina omwana gwe singa obutayagala, niye ate yalinsikira. Gwe singa n'okubonyaabonya mu banne. Kiringa abasajja balina abakazi abantu, tosobola genda ng'owaana mwana wo nti ono omwana mwagala, bayinza omuwa obutwa, bayinza okumutta. Omwana gw'oba oyagala ebiseera ebisinga ate gw'osinga okubonyaabonya, bw'omanya nti ono yanaakola. Ne King oyo ye pakadi gye yazannya, kuba yakola alaba isitole wa kitaawe nga bamubonyaabonya. Kati baalonze omusajja ono Desmond. Desmond yazaala muzungu omwana, tasobola kudina usinga maleji ye mbw ajja abeere Kabaka, kubanga okujja okubeera Kabaka alina kuwasa mutoolo. Desmond wamulabye nze simuyinaako buzibu, kuba namulabye ayagala Katonda. Ajja kujja akole fucking kingdom, namba yagamba fucking football. Ate ngamba mpuliza.
1: Eto byogera
0: nti. Nalabye akatambi. Ompulira. Ayogera nga America, nga nga America fucking.
1: Irizo to byo tobiza.
0: Ne namulabye ngo obulamu bwe. Tebujja kusobola kali kyo no muziza abali. Kubanga bali ebyaddala, balina obusosoze ku batuku, obusosoze ku bakonjo. Atawo Uganda yavaawo. Uganda yafuka one global village. Uganda yakola intermarriages. Omuntu anaawangula Uganda nga ndi ku TV mundaba, alina okuba nga talina tribalism. Nze njagala Abanyarwanda, njagala Abanyankole, njagala Abakonjo, njagala Abatoolo. Nze sizimanyi nakumanya nti wabali eggwanga eddala, ndi Muganda, nesobola kutiitiibya nti njagala Baganda bokka. Kubanga tribalism eno nkulaze gye yava nti Abayiru Abanyankole beegwanananga n'Abahima, Abahima balunzi, Abayiru balimi. Ekino kivaako tribalism etubonyaabonya paka kati, ne mu Bwakabaka bonna neeyingira. Naye mu Katonda mu ggulu mugenda kweteekako ekikolimu. Queen Maza byamutamye, sikiwanta ajja kayanira ebintu byonna. Omukazi w'anaava ettoolo, legasi ya oyo bweneggwa w'ettoolo, muliraba ku ttoolo kyeribaako. Oyo layineji ya taata wa oyo, ompulira, ebadde muzaŋŋanda. Yamenya etteeka ly'ettoolo n'awasa ekika abatoolo kye batayanira.

0: 에노 내야 잡아서 와보소가. 신나는 나무나 나카테네제 모카가 부소다 로요 라디오 온디 쿠모요.
1: Edachi kani zema kumiana. Edachi kai sadi nando kuta kule kuda ya mama sim. Atenga imewe na bali kuulira. Obulezo wechi segwe tugaba muno. Buzamu koba anti ateja magana na ate kolo oti kolo oti be. Tuenda okube isimu aye ngoli gabira bantu bulezi nga wana koba anti. Obangu uli kuenda omusata gukulumi. Tola oba chinusu oba tole mfufu. Ote magama oba tole akeyo. Oba tole mizija akeyo. Onane tukube nga tubanga tulikuwa first aid. So obulezo wechi tugaba muso ga buso ga njidi. Baku mirirembe dada mukamaliriza mara ya baga mwene
2: yes,
1: bwaidi atenga ye mwene asubu kutekera tekera ya buku uweleza
2: olu alero tulijia kugabe idagala tusome isa kumucha alono ali ya agazito
1: awazito
2: ajire kulumbe wela onga tiche gali kabuta jayo aba ile kumbali mbali ingabwe tukobye aye vga ila vichi vyali no kukola gaka
1: dada wabere uku kune ino mtu ya sinika mse jati wa mtu asu okodyo kusobyo wabu kweto kusobyo kumwana
2: okusobyo kumwana
1: wabere zibu ono banabu
2: ii
1: echegezo ya bako zibuenzi
2: bako zibuenzi nevi ndi ndi eviri yeyo
1: anti ipe gano waburi kubaisimu ni kuenda wabere zibu akisoga
2: yes sir
1: hello hello
3: ama ina ni karevu ati mwa ni dole gorofa
1: yes sir mwa ni karevu
3: dada ndi gaba vurezi kwa kawali nga aliku njirira abana
1: kawali agama abana
3: obo urungu sensi
1: urungu sensi
3: ato vurezi bo urungu sensi nga ifabali gano kufizi nga
2: yes sebo
3: weruba midi nga lugemi omana u ogemo obuke dobo wagema dodo wa mawa
2: yes sebo
3: wagema niru nureba etaruka uniralu nureba tamu vurezi goga naba mitwe wafumba wamunwesa kukatini obundi wamunaza
2: kaunira omwese mu Luganda muluso gamukoberoti gobeta kauna una
1: kauna una dada tumwira kauna una
3: baba chovoba nandi kuvenda ino nenda musomese kupaka ruhiru no lwedolwe kuba lwansonga seta goba kusomesa maka kumaka oliso ga olwese oyagano muntu ngatarwiji
1: aye batu uliriza dola gofa tobo tole kuja chibali chiri maiga yobo tole kuja Tanzania
3: chiri na mayingo
1: na mayingo bo tole kuja Kenya
3: na wo oni inabu ameri okutu kala nedolwe baba
1: ene sezi vayi kumeshe bani
3: no bufuru aba nabagono olu
1: echitekeze ebu ondo java ayo
3: ebu onda ni nzo kuida baba onde
2: sezi yo tuwali game ya sabani
1: afu anana
3: Neyanzi
1: zaina yeji
3: Joji
1: atumire kuwe ya bantu babiri bonka nga bagababirizi wakiso obo ingilio sene hiyo mwami ya lidolo gorofa buligutu wakumpeo ni Esther wabaku ni programu zedi ndi akuba amasimu kasa programu ndi wadili mwamasimu abantu batu uza dolo gorofa dada obo utoli kuja kule ku Kenya rada shaba ni ako zomlimu mwuru njo obu yo ayo buwana batia
2: bati
1: uyo
2: alo
4: Wewe
2: bale tuwe, wewe bale uli sanyabu.
4: Sana Justin ya iganga.
2: Ya nyabu.
4: Mali mama wangobia Ivani neze mkoda.
1: Misa angele mama mumbeda.
4: Mumbeda ligino.
2: Tulimuchiwobe, tulimuchiyongo vero luamu na ifo wetu ulu.
4: Zati ya kwa lakatonda atuwe ya sazi.
2: Abala angira be na ye tugume. Yes, sebo.
1: Aha, manyenya bo. Pana.
4: Ndi sebo, ndi mumbeda.
2: Sebo.
4: Oleta koza sozi.
2: Ii.
1: Mama.
4: Wanji
1: mba. Ntina mira, woo, tukabu vile zivu endezi, gonsi nze.
4: Gonsi
1: nze. Yonyabu.
4: Okola emizija kashiza anti. Wajise kulamu.
2: Yenyabu.
4: Wafuna akagai akalagala akodi akakola ko mugai.
2: Akagai akakola ko mugai ya kasumi.
4: Yanga buno buntu bazingo ti baje kutambu gatanga mwira obusoya.
1: Obwe twetunweranga mubuje ira.
4: Aha aye ntikano ko kazingo ti. Wamama akatulia ene inumeno. Waiza kuliso wafu wango ti wafu we milioni esatu. Ngembe zikameka ngatejiri. Katonda
2: abankumi. Amina, amina.
4: Wakola muka na mwala.
1: Kali mama weba lehi satu. Oroku banga mumbede na asembi ejo.
2: Ani gwe ndo mwiza.
1: Tukutu olaku mkono, koloti, uulive.
0: Ane vijama kuchikacho. Wano, mbuso

0: Kari, agamwa keta kayanda wile mukabia. Kari kuchinana mnana rinose muka gabusoga Royal Radio. Odim program The Native Party. Nize mwene DJ Fanta. But it was Sunday. Atuba mchebe takadongo kamu super. Kadongo kamu kwe tuulida yenka. Buliruna kuluwa sande mna angali kubanguli kuuliriza. Esa wenu. Yonena joli joli kubanguli uliriza. Weba leino mna ange. Kuhuli ni kuwene. Wenize baddies. DJ Fanta, Mr. Vibe. Alikula imu?
1: Alo DJ Fanta.
0: Wanjisabu?
1: Abawe wale tuwele.
0: Weba le kuuliriza kadongo kamu.
1: Baba angali kumina iziri.
0: Tulina mungarwe.
1: Tulina mungarwe tulikuwa amu.
0: Yesabu?
1: Angali kubani.
0: Yesabu?
1: Ndi kungeta leche wangu bu.
0: Aha.
1: Pandu.
0: Yesabu?
1: Vulange.
0: Eh.
1: Namuondo.
0: Yesabu?
1: Ituba.
0: Yesabu?
1: Ndivana mkere bukere tuje ngei kumineiziri. Enamu ngalurumu kada unoruida.
0: Mumpa kede mbeire.
1: Mumpa kede mbeire muniru nifadi.
0: Balija kwa tikanani atuala ente.
1: Tuvona atuala ente nani.
0: Yesabu?
1: Era nkunga obakikere baya kubu
0: yesebo
1: ndi choti bana mukore tukere bukereze mune imero na dini nze ndi bakubana okugwena kampandu
0: bana
1: tukere bukere tuje tubone muno le enkole enkaire
0: yesebo kwena lwemba chi
1: ndi kwenda akembu okamweta abolwembo balwemba ati ayanga bya amwine
0: ayanga bya bayine
1: zakoba omutabe bamwe tubapita kabugu
0: nze wanakemba kosaba.
1: Ndiwe fata.
0: Niwo ba toko yote baba mweta. Kaitoko wabu koti ayanga biyabe ini.
1: Aha, ayo fata.
0: Wanisebo?
1: Na chendika kukwe sendi kule ni yangi yali sendi ya sato na msambu.
0: Aha.
1: Aka senda andiku endo gula tiketi. Nga ini muna nga yendi kuidana ya ye tuwanku viraku. Ayo nga nata haku sendi kwe ya tere sendi ya sato na msambu.
0: Sendi ya sato na msambu?
1: Tere zilo msambu ya sato.
0: Enamba asa na msambu yino najiwandika.
1: Aha, niyo na di gaji taku yino na di kutie wale nani aya tutamu ya sendo ya pa tiketi neye tiketi yino na di tebuli ina liyangi.
0: Kale sebo
1: nye msindikira kemba kwa di kifani.